0: ngati ri ran che che le gi yi
1: an le
0: wa ji ran ji la ste ya yi
1: jia la ha che
0: ngare su bi se ma ka pa li yi
1: wo si wo ne
0: a ge da
1: bo si ran wo ne yi ma xi gu xin cha la xin yue am la ni
0: ye ding ga zhang ge su bi mi dao yin hua da se ma ka pa li yi jiang si yan chao xi da ju da
1: si
0: bu ge si ye di din zhe le ga ba xi ye ri
1: di zhe ni jie la

0: Amla, ni se suna xie la qi la. Nga da ba la lap zha zhu yin. Amla, nga amla yiran ga bu yu.
1: Dang wane lo lip zha. Ramza sim gu ti gi.

0: Kichi tsuyub da min tsuyub jibu ji, samna chachi guo ribu.
1: Ri ri ri.
0: Nga nying jime ewe mi tin jishwe. Kira nyi da zem zi gibi yo ji, yine ki li do di ya da yo ji chiya chama nye chi gu gi. Rang nang de jik du da, ki da nang di kan jishwe do, a.
1: Ri ri ri, nye samdang chum du. Nye, si wang kaw chum samchu. Di tia lo, samdang kyun chum du. Ri, chuda kha ji tia lo, nga ra nyi ge, pyu gar simnun xa ya, doz mang cha xa sam gi. Gabri nga ra nyi ge, Simnyu khaji susu khar shakhuwi. Nyesi na ngarhani ki zidung me dodi gabri chudo dos kebuwi. Dinze che na chakdan keb yungkuzi. Rangka che na.
0: Rangka shi zuyi.
1: Shi zuyi zhkazili. Nyesi na rangka nyehnam gyuli tanah dos chila sgiyi. Zwa, kandze che na ngay keb kyao chiribu. Rangka ngay le sam dos donda.
2: Shinye amlaage, inji logu chayde ngune yin, so kher kher chugduga. Nye chayne rangge doshi chongga sun takdari shia.
0: Nga ngune yin, chansu ma gyo kong taga sengu yu, yinye pimi si nye di ngune, buku da kyo gu zowo shia. Susu puksam ele yu shio gyuri shia. Wui yun logu tu, buku cham lop zan chosu na, nganzu amadige, chara dung, nyan para se. Chinchay manji shia dea chogri.
3: Ji, di zhe xiong ni yang wo xiong a? Wei yun ke du luo zu nie zhe, nga zu wo ne ngam zha shi leng ge.
0: Ji xiang wo ne.
2: Da tan de ran le ga xu zhou yu zha, nie de ne ga le har har zhu da.
0: Nga qiang si me ge guan le ga zhu yu, yi ne nie san de ga le ka cha xia si yi. Chang bu xie bu yin ne, le ga zhu nie si ya de, niao zhe cha bu yo zhi.
3: Wo ne zhi.
0: Bie cha xia bu yin ne, nie yang mi le ge xie ge bu men da. De da, qia gui qian ni qie bu zhi. Xi wang am la ge sam lo zha man zhi dang, ka si ka le bie san qie. Ngan zu kim zi mu de zu, ta ga si guo guo dan du gu.
2: Nian xin zu xie gu, tun tuo di le xin na ca xi tu gua.
3: Ka zhi tu a?
0: Ka zhi.
2: Bu zhong an na le, xi wang ge mi zu po mo tam zhi o kie tu gua.
0: Yin ge ma zhi.
3: Si. Bi si tu me, xi wang ge po mo su o kie tu.
0: Qie zang, ngan zu xin yue ge di guo xie nian min du. Yin ni, xi wang

rido, ta jensen, dungan do pa chik samche chi cho yo ma. Pama shepa kapsan, trenji chong, seji pikin, kanji tseyong di sham, ta rido dong chen di shari lasu pala, chi shong ka chua, treji tez jandana chi, rong rong ka pa ji ka shama zaba, te taba nire. Jensen ya na cho ka, shari na cho ka, zamba linga samche na sudong tseyong na yang cho ka, ta kari na ngaro ni ka shawa cho cho te, ngaro ka chi shong shi chi.

Shawa chukara ta shana nipu shawe cengkongki sukja chirishi ima ta. Chowe kumshi cha chabu. Chodoy kebwa nya jikdu keyi. Nendera sabu mi sumdo ngapyazam sina ya. Diru khonzi segi ngakwon tuen tu tabzui tenye michi. Kaayinsina, kuen dini xiawa chukara ta xanaki chodoy jikdu keiwe ngakwon iba kangshik, ya chodoy ngakwon ki yenzam kuyishi yashi. Teya, xiawa chukara ta xanani tegara ya mara nebu chesui wangki, rikyu jik yar zir jowa ta jik mara pabzhu yuti. Xiawa chukara ni sabu mi sumdo ngabdine ngadong pari ki sagui tu doba ta. Shanaani sabu mi nidon ni sumdo dungye kuygon su chodyo chi. Segi tanga minra wati ni sune kegon jik tu konzoi pala paru yu churyo che tobe gyugen zo shishi. Ngozi ni xiawa chukara ki seri zo di iba ta. Chukcheni seri ang nipati shi. Wengya, shanaki seri ang tangbuti chukcheni iba ta. Ngozani ang nipati shi.

Wenya, mixe kaji yan yue ti. Lawa mo ni bo, de wa ngang ne to je chung yue. Tini kuni ki zhao le yue we, tep si si si. Lawe, parda rinwe sa ne ya zhao ta, ro da kang yin ba, ye je che top jing. Kwanzu, parwe bo ti, rik dun yin ba ha kwa tse. Penzun ni sa ra jar ne, parwe bo, ngun zin ye je che ge yue. Tidara, chima nom re che ba tini, wo che ba ta zha la. Yurim te ya, ke che mo si re ti. Kwanzu, na yi shir me la, rik ji ba ngun zin ye je to be che ni yue. Nezu tiri ni, ji cha ra, ma me che du kub ki cha ju chi si. Ka yin si na, rang rang la, cho we kye pong re yu tu. Di de bu to zhe ni, lo ji la, te mo ji kyang yong ka kwe. Kuni ki te la, ji zhe che mo chi yue.

gamne sar sam ha jin ba ra mu tu tie nang chu nya so ta chue song che de lo ma sa ba ge ju ge le chi ge za wa sang we ta ta bu ren je yue bie long qian chue tu ge ji zem ya gu zem ya mi qi chen shu ku du ge wo da nü zhe xin du yong wei dian yi zhi xin la du mi jian qi qi na ba ti pei ju chu shi ti sa de wo nü tian gong pei song cuo bo gui ju tu ba kang xi qie ji du za qi wei qie ju ta kang chu nia zuo qie tu bie ti da ra dian yi zhi xin ti kang ri du bu qie xi qie ji de zuo xi ti da 사도토기 수수 체체오게 체소기 천다수 교류입니다.

0: kirangi midi gil chik si da.
1: Parra ten gyunten redu, sesha kartu re.
0: Si da, yigitin zu gyunten redu ge.
1: Uzi, dinze kinze chepre.
0: Dinze kinze chepre es. Nye go tsui musu. Yijin ga chansi gyab juwa kari ina.
1: Rangge uzu che, nyenze chingmen se ya kari ina. Rangge garoa seje, midi da nimdo tsuwa ya uchi gyan garoa re.
0: Tsaba mena gyab siya kaba gyan tu re. Dile nga rujugo na la, shidamdi ga durum che debi na, gyab shudu.
1: Nye rang chigu. Tuga ma tuga.
0: Tuga me. Togo nani kira ruwa. Kira nge kami su.
1: Nga tu karo tsik me ba. Rangge ma tu nsu tuga re.
0: Tanda kira nga karo tsik da ke me ba. Jindu mi njura su. Kira ntu lu tibsi tse. Nye lo lu chibdi. Dende kira ntu lu tibma ri.
1: Rangi da ri shidam da zo chik chigi deje. Shidam la ni su su amale za che chigi.
0: Amla, kan nanga. Amla, kami yun kari su da.
1: Nye dian na, ranglo wune nazi po xa sengi. Dile, shidam diga di, yun kagri.
0: Amla, yun ma nanga. Ngara kami yun da, ngara kodi yun des, kira ga samu yun na nye bie. Nga thab chala diga puto na mo su. Dian kira ga jena drugum duga la.
1: Rangge ge gardo, nye shedam chuyo ba, nga dukja tinze resu yubi. Masine rangge, tangi nye lakwa ne, patin, tsutin, chemen, shedam diga di.
0: Ngayi, ngayi, dire samsu nye ngayi, nye mabu ne diwe, ngami nye re, nye leba gyoyo yongdu de la.
1: Jisu, nye chuto chema yong, chema yong, chema yong.

0: kata nga mung si juru manchu taksu yinda. Chim zub se che shudu gyumne pendo yo ma shi. Nge mu tu ma che na kaka che tu ma shi.
1: Jik den di to kaka che mu tu be sa zang yo ma shi. Rangke mi si yue je de tu ma da.
0: Nana yao shi le shu. Nana. Rang ama ngu nen yo sha. Doda doda. Dupsu sa gyob sa duwa. Nga ta ngu nen kaka shing yere sha. Nana nga rani yuk sha che. Kyo du nyam do chung yere sha.
1: Nga san shu shang ha lo yin.
0: Nana. Rang ame. Nga ta kaka shi u yu sik duwa.
1: Tanda shi nen ye chu do chen gung duge. Nga san ne gyan do s ki u riba la. Kena nyinga tuta kharche ne nye zinjo shu cho. Yine kena nyinga nye du luma yin yin do che. She zun song ma ri.
2: Ame ting gui rang lop ju lu shu ki thir sam.
1: Ama. Kadu yine nye che tu sam dang yu lang ma ri. Nga pugun ma ri. Kena nyin su su ta ju yong duge.

0: Amla. Nyebas nyoza, kiran payu loti.
1: Nyeran lo gonda slama chunga tando kar chogdo.
0: Kesi kiran lo madien nga chilu bu kangwi seje de yi.
1: Ran. Azi, aja, tinte manchen li yong duge, sumla kusu de mendo, menga tet shune, ran go de yin sungi.
0: Chena tando menga lo do.
1: Azi ran ni kar chiyo, kar chiyo sungu do. Ran ge semsa che bu ya chu. Nga tine bi ni me ba. Sishu chukbu yun do cheo ma ri.
0: Tungwa ngani nyum do nye do.
1: Rangan na na kaku so ma ri. Nye tungwa. Biu zhi gang li nye jo.
0: Kinang haba simdi yun ni simna.

0: Sanchu le lop zhen yu bie.
1: Ah, Ozi, gen chung la. Nga di, tin zhe kub yi kyu le.
0: Ra jang mu di tam jie khar chu yu.
1: Nga zhe zhen gan le, Sanchu yu ma shi, ra yu bie.
0: Oh.
1: Ma rang.
0: Ali, nana, meng yin a bi gya bu mo. Nga zhe lop zhe bong zhab shi.
1: Kam sa, nga shao yao su yi, chiu xia ge ga ruan yi, chiu xia ge rang guo xie nyu yi, pui chun shi bi yor su gi.
0: Come,
1: 你也穿不起穿那样子你设计俺你们的电影事业现在你给我俺当做你们都看了先生去啊这么啥用啊黑马西你也穿的让个吃过去不多去吧第二个你这个吃过去不得他是大鱼拍进这都算要用不着我那怕他们找不起懂啊嗯我那用不着嗯你也都是大呢要不然阿姨你来马屁个黑马西搞不穿大概这点说
0: Rāndi
1: kī jā kār sūnyā yīn bā?
0: Ālē, chau chau chau kī shi tō shi tō lā shīn yā sā. Mū rā āmē sō shīng mā shī. Chō tō, kār sān tū tō.
1: Kār sān nē chī bā, rāng kār nī kī.
0: Yā nē kār nī nē bē.
2: Kām chū chīn sū, ngā nē chū yī.
1: Kām chū kū sī nā, kām chū lē mō kū pchī, hāng sān sū, kū pū tsū rā shī. Nī ngū kā lā sān yā yu bē, kā lā sān yā yu bē. Zidha kawa zem mazida, li yi jing, nye rang tunda xe wu kung mendo gui. Zem mazida qi.
3: Yong a, da xue da, xue da, xue da qi.
1: Xian zang kwa le song.
3: Nye kar ha gu zhe.
1: Ma nye bai da zhi. Kar sa dui a, pomo di, lo qin zhu shi du. Yi ne, som la da jibu zhe mi du. Nye dian na kian zha shi du.
3: Kian zha har du?
1: Xie xie mi song. Di, nga re, tsot na tsam shi. Re de, jo chiu shal ka p'tu.
3: Di zhe yi mi na, somla da somla kyo ga yang kya zhiga yung.
1: Yang kya zhiga e.
3: Chen de chiu chiu ga zhe chiu zhe. Chun chiu di zhe ne. Ba ba ma ka chi. Nga yor ba, rang kya xing yu be, nga xib xi yi. Che mo cha su na, shu kin tiem yung e.
1: Rang xie p'tang shi. Do si na, somla su nye le p'u.
3: 你这冷不是嗯热点六十几对的六十八八看看他们看些钱不对那我今天都看不看这边都枪是天看最给你的我是在这玩游马时他能够做三大爷的球球是的可这几年我那个中不是不到
1: 四年年了

0: Log ma suda. Oya.
1: Oya.
0: Piggy, nyedu.
2: Ji, ni, sum.
1: Sum. Kama. Bala, kira ti de kyongala. Nijima ne, shantu do chimnya gyumja kardu dewa. Oya. Tapi hu hija bala nim do juzi chishi. Les.
0: Tirangga moran yube. Yao sung yosha.
1: Lel hap dinje yu na, rangye dang guya mindu, kaba na nil da, ngare ka xin ba.
0: Kya ma shi, tingwen na jala chola chudu, nye su gu ma shbe. Lak zilu be kamdi, rang xia hu.
1: Yong a, ji ma ra, kim zan sa sim su na, sum su men da.
3: Ba la, nga che di che sa su, nga na nyi kyo gu, gobi si ga tie du.
0: Zho du.
1: Zem zi a gyan sa ma di shi, ba la tu a gong bu zi, zhum xie ro si le.
4: 嗯，
5: 行
3: 啊，
5: 爸爸上了，准谢我。阿姆拉修哥，我全家没修啊。
4: 最近哪节了？去那医院得病，
1: 开就麻利，节嘛
4: 上
1: 不上去了？
4: 对
1: 是，阿姆拉我老有米的，姐，你去那我们这边。

0: Tina na ushibshitu. Nya loosh bagashi. Atsi, pormitu.
1: Ti ngwe la khayin ti imibe yom chenpo chike. Lopurdu tenzu ku yong la loa che che korkyu chiya meba chasu. Che za nga chilo rabo chaka yom bhi.
2: Tau na, loa chebe ne tuin tachi tu na chiki yoshi. Piki, loa siya di, tente loa lam la ne tuin hapji. Ti ne ku yong ki loa lam la nyok pin chenpo yoba tenki ri.
3: Chen ko de jao ge lo ge xing cha bu di jao ge ko de so ge re
1: o
3: a
1: o o o o
2: nga kar chige ware
4: o ga shine tenshi lar su to so
5: lu bu top kya lo le ya kare
3: lo go job sa ji ti a ge shan tang ji
6: ye la ge yo ye
2: ken zo ya xi a yi ken zo ne chong go du
0: kui ji ge ne tu de de de zhe ta shi tu de sam sam ba qi han zo ji ge kui de ten do
3: 就这些头子我就注意到
2: 那是孤单
0: 这只是一样子嘛的对啊

0: cho khal kia xia. Mà kia tư chì.
1: Gyo rin hu tín zhè xì nè tóng tó yó nye mì tó. Pè bè tà ái yì. Ráng gái tà xì xì xà.
2: Sajid di gyula ngaranzo gezen yue takchirsha di mangzo gyab gyorda mangzo le dyun ruwa gi dabin liul da da ji kunje chuo chuo ne tepsi se ji ton do juri kha ji tepso se ji ge ge tobe ma chge bursu la
3: les
4: chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo
3: xin jie ge zui le ge zuo ne ni ngar xi
2: shang zha shi de
3: ezi da bin liul la
2: shang zha shi de
3: kamsa
2: kamsa gyu ru gu tuo mo jo Kiran zo cun cogu ibe.
3: Mola.
2: Ngani, gui gai mei na, gongzhal ma yun sibe bianeng si chas.
3: Tanda
2: ki yeshi mu chen lu mei ba, Kiran se ga yun.
3: Ti jen mo sun da. Kiran zo cha ro shu gu ni, nga zu so di yin. Dabin liu la, shu da.
2: Yung a.
5: Shu da.
2: Ya.
3: Shu da.
2: Cam de da. Di zhe si yin. Tanda mung bu ma ki bro yu za, ngun so ku chui tie la, la to pi sha du. Nye Kiran se ya di, kien zu da chui du si ye ni, yu se ma kia ku chui ni zui, tak chui gong zhe chung yu mei, da go sam. Go lo cok ba, ro chi da si na, yong an yong. Kong zhu mo zhu nung wei lo chong kio guwa ma rwe. Nga zhu ma ma la zhu zhi do zhe chesu chi tu an yong.
3: Nang da yu ma shi. Ge lao chok ba yu rin ga xiu xi.
5: Yong an.
3: Da bin liu la, kiran yao xu pi xiu. Nga zhu ne zhu ji le zhu du qie bie ge yi. Kiran gong jia su na.
2: Ran xiu da.
3: Kiran ge ting wei zhe wei ma ga la par gu ji du xin bie. Da bin ma la kiran ge chen neng du wei.
2: Cheng gi.
3: Ting wei le guo bie yi gu ji. Guo bie cao wei tu su ne bie xin du du su gi. Kiran ge chen ge zhe chok shi.
2: Teng da di tong jie chou li. Mi jing wen de xie bi na, nga zhu kuo ba suo shu ri la, dian jia li yin ji gen su qiao ri. Sen su qiao ri ma duo, niao zhi tui ba sui na, qiu ni yong er da.
3: Le si.
2: Jian ling wan, nga tong duo lie ge yu, nian zhu yin da.
3: Zi, o da bin liu la,
2: nian
3: qi ran
2: ge mo. Lu dun yu, ran le ka gu sui si.
5: Di nian qi wei qi ji.
2: Zhu yin da.
3: Le si.
5: Da bin liu la. Tie chang. Tan de hinde do.
2: Tie chang nang tan do. Di gol mal ge ge te be ma zhe, che che xia bi. Zhu yin da.
5: Qin zu ge le cao guan, wo xin meng bu suan zha. Si xiong ge qin zu, mo qu nong wei le, zhu ri che suo qi ga deng zi du.
6: Ye. Nga sui na mo qu nong wei le. Cong dos ge bo shi. Yin ne ni cha, ribi mi pika seng yu ma gu dan san. Ke se deb ji le, zhu ri pen xin yu yu ne, gang e dos che ba.
1: Wei, deb ji mian na, ta rin zi zhu ju shi. Nga yang ya bing zhu ha xie shi dan xio.
6: Dos de du, da nga zu gang tang zhu wo ki ba. Dos chi, rang e bing zhu zi chi xie sa xie mang zi li yu a. Nye, mo qu nung wei da si qi ba qi mo. Xio le nga zui na ge cong le da wu zhu ba.
1: Yo, lo deb ji, nga zui deb ji dan xio.
5: Yong a, qi neng an ye le zhu yin da.
7: Yong a.
5: Zhuo.
1: Zhu mu ye, jin ma nian teng da ge le yu ne, nga zai ga yong ya xie xi, nian ru bu kheng du xie xi.
5: Ya qu.
1: Ye.
5: Cao su sun, zhang ge ge mo ho, nga ye le zhu yin. Zhuo de.
3: Le si. Zhuo.
1: Yo,
2: 我们这边的人都是在这里。我们这边的人都是在这里。
3: 大表妈了，既然才会读书时，啥是第一事？

nima nubri ra shunsam su. Zatang ki ninji nang ki changara cheshu ki tui te chargu cu. Chosim kyu we wachu chung chung te ra tanchu rog de kaya ma che bara. Shu ke chamzhin te da lian tu, lo pam tan che, ren kim tu, lo chi.

gwen tu ki hulun ber zadan di rang jung gi kya kam chen bu xie ta ke me be seri ne ngi me tu sa be dang ne ge ma chung kong ne zhe ji ang sa ra che chu ge ti ni wa ye tuen wo me cu ne ki te ju di shi zi gu chung yu xia ti zhe ba jie te me be kui kan yo xia kan jie ma de ra se lian ba la qi

Chomi damche namo chido. Lenge kamsa ngali da yi. Tiri nganzo jolin chaya di. Zidung lo mongbo sa tshuwa yi. Kedze ji le zidung lo mongbo shuwa resi na.

0: Si. Ah, yong a yong a yong a. Nye chin dang mar bie. Ah, xiu zi chu.
1: Oi, oi, oi. Rang gar chu ya, gar chu. Gar chu ya che.
2: Mari, nga di
1: kebi. Kebi ke dung bu yin, dung na zhig ri. Gar gu ru che gar to a. Le ro su tong bu yin, xiu jin nian bu ka su yo mare.
2: Mari, nye kan su ne che me.
1: Dung sa be.
2: O.
1: Xiu xi.
2: Yo.
1: Gu da. I. Na ni ga jie ya, nye xiu ru mu di. Xiu ru ge ga xiu.
2: Na.
1: Gar chu ga.
2: O. Yung a, yung a.
3: Mari chok bu, rang ti ji. Min ka na ni tu yung zhou yin bie. Gen ji bu ting zhe, jie gu ye du gu ye.
1: Ni ya gen ji bu ching se. Rang ti le ga yung bie ni mu tang gu de. Le ro pu di zu da cham to hap chen, nga kar seng bu re.
3: Mari, di ni ya kar che so. Ni ya so lu chi che so. Yang neng ke ju mu ju kar che so. A.
1: Mari, ni ya ting zhe sik me. Di zhe che bi neng, xiong jin ya gu yung mari seng bi.
3: Mari, di rang sim na kar sam ni, xie ni di zhe xia.
1: Yung a, yung a, yung a. Nye xie dang noba zi xio. Nye gyur xiu xie xio. Gyur xiu xie n zhib du gui. Wei wei. Kye sang a ra si jie, rana kye chi mongu xie bra. Nye gar xie xio a. Ten sui mi du. Nye gar xie xio.
3: Nye le ten sui mu su. Su su sam do.

0: Amla. Tari kirang yang ni tu tanya cha. Kep tu tanya cha. Nga kang be na chu sha ni cha. Nye ka ba po ni cha. Tari ni. Go go sing ma shi.
1: Kese rang wo ma cha na. Rang gu shi. Nyangas ne ral shi ebi yin. Kushuali lage, ran sim ding ma ri. Ran zem zem zem ri. Ngune ran gabi yor sam jigwe. Chen ran ta hai kuda. Tanda toa ga du. Sem ji la nyam do, lo jia da ya gis chi yi. Du sa du gandong kap che de xia.

0: semji lal pian tong shi.
1: Chen kira.
0: Nga chu do chang ma ri. Kan da nga ji cha le dian yin yi. Dan qi bi yin ne. Nga ge bi yong ba.
1: Yong a, kirang ki cha cha su ne, ni lam sa qin qiu.

0: Tina na huship to. Nya los pagasi. Nya, ati, permi to.
1: Ti ngue la kha yin ti mi ba yom chim bu ji ge. Lu bur tu ten ju ku yong la la che che kor ju chi a me ba cha su. Che za nga chi lo ro bu cha ga yom bu yin.
2: To na, lo che be ne tu ta ju tu na ji ge yo si. Piki, lo xia di, ten te lo lam le ne tuan hap ji. Di ne ku yong ge lo lam le nyok pin chen bu yu ba ten ki ji.
3: Chen ne ku de jiao ge, lo gui xing cao ba di jiao ge, ku de so ge.